yelle hen mo le wara mo to a su wala hiwu no yela tara won nyawe karom yela tara wolo wala waka yele la endika nan hasar a su wala mo to ni hiku ni kela wi yeri ba hata ni kela wi kuma le liba amma ni haka wi ka bela ba kan liya wa wira e kale yote pa yin roa wo kuma le la iwora tana tar minuto mlo ko masar me tana mosa oito i 16 minutos Olo katiwa nulu mwane makuwa muradio ni mu Muradio msambiki wampula Mitekwe nungu mihiri hamu inama FM Onda media Nakala kama internet ni mihinama www.rm.co.mz Gahana putu vejo ni himi ni baha

0: Alpali hwe.
1: Nka ha yoshele liwa.
0: Yoshele liwa ka hiki no rati wo tata.
1: Agha makhane, nsene na ya.
0: El terto min ku tata.
1: Alla bulo.
0: Wan tia bo la po na po.
1: Ayo.
0: Aha.
1: Enan tia yu salama salama.
0: Murebe lenno barobari heli nyalelo go rere liwa. Ya ka pindiwa.
1: Manani haka.
0: Ee, ke baro vi la ba ora ke mo sampi go ni re rao.
1: Ayo. Ni higo ke na pi ya to go ene.
0: E vertat.
1: Vanta ruba ta ruani.
0: Na mi kin kwa o yi sini ga rom ti ba khara ga ga gam li kwa.
1: O kurwela.
0: O kurwela ta da ti khala e vali pula e o ma sha khala e.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ah. Nto ke no mphanya bona khala kam pasi ani.
0: Onto ata tagam mo gele no bi thum pelo la
1: aw a hin mo no mo tumi hawo ayu hai
0: hin mo no mo tumi han ruo se liwa
1: khore re ho
0: o no to ata ata
1: na re sumane yo kiri weiwo
0: o sho khore la bare mte ko ni mo retel
1: ayo mpa khai sumane ngin tuna korwa
0: tap mama na
2: kale lari ni makalelo akinari
1: Wana kusi wo oriyele mwa hendelo Ontia
0: Ontia
1: Osheliwa
0: Oshendia kai habi
1: Bakhane nsina
0: Akaru si amana na wetra kimira wani karu taro na kokolo
1: Wani karu
0: Ayo
1: Bakhane wani wo
0: Ndo bakhane ai mustuti na rati ni kompiti
1: Ndo bakhane Iwo waka phanye babesha ba
0: Ah, wa ya panye tu wana kokolono wani karuno.
1: Kwa umare bate ya rumata?
0: Baki panye bate baki rupi lati bate na...
1: Olo kiyente hoi?
0: Na hata kinchaba mtatona kama kinchaba waka.
1: Ah.
0: Ya.
1: Mikuta sindo wana ya iwo?
0: No muruta yaka mikuta kizimtoa.
1: Ah.
0: Ntunamu ikamunela.
1: Ka pavelo paka mvelu waka. Roki thale logo.
0: Na kutwa ya lake pae haka na lake nao pake rueleke.
1: Ay. Vale ya ukale nriwe kapumu ni suwela.
0: Iki watatemu unupa yake kapuwe pa haa. Nkizuwe la naka nipashta pa gongkinizu la kikivu hendi laka nipato hendo.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Naka lele niruwa hai. Hukula niwa tekele kamusu wala paka ii.
0: Esese.
1: Ah.
0: You know,
1: I'm going to go to the house.
3: Nata, karongwe.
1: Sai.
3: Kaneto shkola ni rinta kwa ni mu.
1: Oh, ta kwa na kwa shkola tu ui. Eh, ana mana mawele le kushkola, ona raka mahole ke.
3: Ae.
1: Unijwa mai.
3: Washukuru.
1: Ae, ni mika washukuru. Anu bali hwe?
4: Nabe?
1: Mia, no batu kiha shukuru la kwa vika na wo? Lepe?
4: Kama na mi kwa shukuru na kwa shukuru.
1: Ayo, mpaka wakati mkina.
4: Tafri datu.

ani kha loko hi wan ka hanna ba kiriwe aro wale mio ka no le ran weram tia no la mono ma da lo se vela ka ni ula kada ro hanyo pi ele himbu ku le ya ka he ken vonto o 9 ora si 38 minutos o kwere o tanan kala ma tuma wa ha ka wa kumana hi ho awanda ne ka mesaya regulari chapathwa ya tatatanthene masi i vera ka ru wa kwa kwa Mhm. Aku mana kemana tu wella? Letam thokani. Ane ta nampa thon nampa tho. Iku numno heiwanyo.

0: Hey, munira nyu yithela ibona phela.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo kaphela pahi uswele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sangu. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Meo kini mo sueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira, ama harakarimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otuma.

0: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
0: Ayo. Atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinuna wira wika ni sumana.
0: Etu. Ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yo uma mira vola. Mubahe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
2: Mukuore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

kumelo ene ekisira yo muhipiti ajizi tiyari ni hiyo mustudio mo basi nyuwano ninlelo mruwani wo mumpachenre uwiriana laka nukumelo eno opachenriaya munipavila wila mpandra wi muhime ele munone la nivaruwe sumane la naveto nukanda yoko ha mustudio mo nipavila oswela wakala wi hingyano amuava na nina anova nini wana na oratene na shihi mahu wala kula mutu orna murimawe Numero tina 87 42 61 76 7 O pusharani wi mustudio muda ukanda murati onita ni wa Ray Miguelizi nintuna oswela wereyo esheni envaraya wapanelelia ya okala Ray okala bukulupale arati anjeni nipavela We wash our tene anedi. Masinyu wano mumpavela wanina na se yava umataka orami ulavula na Celestina ni biki lavula kaniyo. Kino shikula vanjeni. Oito seti, 42, 61, seti, sesh, seti. No, tinumoru ni mpavela hui, nyu wano muruwa niyo, wile mpanta laka na huna. Nioko hawila eni lampanta vanjeni variwa mukalu au hiyana muavano nina na vanu onaka eni himawi. Mutu aho kaliheke sana varuwa mukalu au irwe vita oho omukumi heke unashikaele ria wawo masini pavela sola karawi hinya na mwavano noni wanana na shihi mahu wohi atatua kina kwao na himya nini wanana yohiru epomene epomia wa karawi nini wanana oradene sinto kosi wanana ashita ta akalai mutuni muhima wa avane la wavanyi hanawe irwa mwira fulano kina kuile buhifa rento ni pavela suwela Akalawi nova jera saula nina no ori epire moharu yeyo. Numbaru tinena ni hinyahu ala mpavela. Akala ruwara mabdur kalitush nindelo. Oito seti, 42, 61, seti, sesh, seti. Oito seti, 42, 61, seti, sesh, seti.

0: Masiwanina alavani himu akela kanini lelo mutuo pacheria varu orami ni tunovanela. Na migelizi arei migelizi arimusho dimo. Ihali so ileliwa gaya muiswali hensina na migelizi insina na yuto wala insina nomborati.
1: Yo pacheria kimpacheria oshukurela. Katuna wira wapachera kimpachera ushukurela umushukurela manene muluku ole okanle toki vile lihendre para opia mpaka nipurona kiriaka kimpanya neyaka wanina anova ana muteteni akiwelelaka wo hata sohimia mi kinakula nsina na rei migelizi we muziku, we kanto riaka, ka rota pulela ne kunya kinira nertista naka.
0: Donsina amusi omui no yariwa, yomui abahiwa sina na tana wana imano yariwa tana tromba sina abahiwa ya.
1: Wate porera. sina naka. Navasetula nikinita niliwa Miguel Francisco Armindo Maria Leonardo.
0: Maria Leonardo.
1: Ayo.
0: Leonardo zonovara na wakari. Basi kaya, akilu ulopa chera wipa, oruye mwakala ene walae tusiso mpwenlea nina, nimomu kala wia, tuanjenda nipa, kaya ni miki manani.
1: Esonyu ila yopa chera eki kunshe kipachera kawipa mashiwaro iwe kemuira kapahetu watonto tuwaka kemuira katotonto tuwaka kaikala na iroho sikina aniwira mashiwa kempela shaka wavare fulano kaikala na iroho yokala militari ne iroho to ye kantore porque ituyo samwele laka ni mpaka wa kamwele laka.
0: Masinga elo herano kale militar mo area wala ndelo mnuma nani here.
1: Mashi nanle lo militar lenke wendre mashi sempre ka hima nani ha orocha wa academy iwe a kihiri wa spensau epa janupia okati wa tanlaniwa para orowa mukwaha ja waiku masha mukutokuto.

0: Siriwa, Osive Liwa, Osive, la machine knew we were at any Akalar water behind so ill Liwa. Eku, an old Pajeraru Amora Akalar water of the Kalitus Ninlel, Makelomora. Masinkaya, Ray Migelizi Okuma and Siponena whip and Lanu, Alea Sivella Nanu. Ali so ill Liwa.
1: In need you a Gaia.
0: Inyano kamukumi ano mutukula rama husina mwirowi
1: Yala ti farumanto parashu mwako herin
0: Mhm andiri hela sai magari pilo wani
1: Ajo varashu nuni le sarame ne kake mustudio marati musandi
0: Mustudio mu otenya huna kumi
1: Pake tevela ka okale wote bise ko sembero kirere ki wuriere ka soten
0: Ayo
1: Eh na wote paluko na wawa toto sawa shuti yo anshuti yo toto tao Abile sarewe ni diker ka bai shuti ka soto ju soto ta sei yo bise ko se barobara
0: Eke kai.
1: Eno kana wera mai kwanya mutu ai shude rumute ko kon kana tumbu ina tamu. On gade da kutu da mete ko sai yolema. O du bodu kalu tu na bara shakre ni kalu bara tinno. Uyi ki tamiri. On bana segera kala le pwela le unni le wera munni tara segera.
0: Mhm.
1: Mutu atu mutu ni sega sega uro wa pro zero o ya o wa pro zero wa cha tera tu. Breo makana tura na tera ona tera uyi kon dera.
0: Mhm. Masibabu muhimiani wiki tamirio mwirega wiki taka tomupwela kawala mukina kuwi wi meto murato mwikite.
1: Okara wera wiki taka omea ni konyunyo la sibere meko ni kinate na kulema wiki kinasi na kupenyera kaleta mbara na kamakala.
0: To ya wo.
1: Kasi mikasa kina alaka.
0: Ya wa niki tamalele kwa ima simupwele kawala mukina ku.
1: Kwa kina alaka kawala lupana nikite kamiria. Ni anale kiki na ko pero bele me si mwa ka mukina ko tapi ni kiti ke
0: we eke kai ko to pa shukurela
1: ko ta bela

0: kaya mama ihali sama kufanya
1: ni kaushiri baka ihali haya
0: mama kaushiri liwa kaya ka owani nino salama salama
1: owani nino kama sitongi wari ya pakama kani masi
0: masi anera ngurire kayo ngurire ya walati sa mshpitali
1: ndi ngurire ya mula treba sikini netana
0: ayo kaya ka mama masuwani uwe salama salama
1: salama
0: ayo mawani mu aruwa musheni ni mu onita ni musheni no
1: ompepuni
0: ela inamarela ho nsina na ya mama
1: Rapia sueleke.
0: Ayo. Anierwa mumu, thamelem thana thanaru.
1: Yerwa mumu gininu ela mumu.
0: Ayo. Makale lo ari esai mu wakati ayo wo ya thuela sai sai.
1: Kala ye kanto lo ratene kanro amlocha kena thume thum surku wakani. Ah mahi kwani ala wakino na kwa lala. Niwe warwa kaje kane tropo ma masumi kwa ala wakinta kase yankine tropo ma.
0: Ayo.
1: Ma kakinu mirom bahiru ni.
0: Wakati wapo ma ira roha kesheni mai.
1: Kinendra hantra ma tuye lele wakalia kavo.
0: Nendra mana yanle. Toka chuo khalai babu yaro hakoro tumi hantra mana lo.
1: Ara hantra ma tu ninti ko anam papi.
0: Yera tumi ha kavo we toka chuo.
1: Amato tori tu.
0: Vale ya tu kosi iso sintra ma yanlo sana papi au ya hime kakavi.
1: Khala ili yaro hakala konto tu. Tona pia wore la wana ta yam suruko.
0: Sha pai rangwela kakavi.
1: Naro korta ma tu lewa mahi.
0: Kiangwela sha. Apa to kahe ke ni mahiku ala ba bari sai enna mare la matuelelo matukulelo amira bala yeruwa nana na ba anao hasai sai mama
1: ama wana le miki wono warala dingino na tawar shaya ano warala satu no hapa liwa wono no hiro kumanno hapa liwa te kumme
0: to katu wa kai ma mpo sieni wa uria uria wa mtu
1: yani kala sana warwa hun nan kan pito lele ne ren hipajiruwe
0: ni hali Samu hii okati wa sera sina tupachira wone leli olimwa.
1: Ipachira wone leli wa nankalo wapaiwa. Sali wa sokura tu.
0: Bali sali wa sokura. Atuwale ira hina tusuwe la wera iya sahili wa muleshe ni.
1: Ni sinna apaiwa inasiva.
0: Inasiva. Mutuna apashari.
1: Na uriwa na apashari. Na uriwa na onawana. Na uriwa na hora hora.
0: Kahanle mahi kwa alava. Mama, hiyo na radio Msambiki vana ariyo kumihiri alaka radio ya teta kama wani. Kaki, atoko miwa radio ni hikunlo?
1: Kini miwa kina hiso le himi. Kini miwa. Ukalo heto shikola wane no nulu wala pero mumu tu.
0: Ayo. Chenu katiwa ya hawe diyo shikola mama?
1: Aruwa ramira wahu ya yohisha.
0: Ayo.
1: Ate lo shikola yuko.
0: Ntoya, yoba ntoya?
1: Pita nyo nolipa muruno. Kana itra kroi soba.
0: Ayo. Si aheto ko turumela upahi.
1: Oh, turumela tu.
0: Ayo.
1: Turumali.
0: Tovali ya kisene ndo kalasi shenu. Kalo katu ulevali.
1: Tolia la.
0: Alia la. Nakale katero nuwaye varihenlia ya zuwela nizuwela ma. Ayo. Mama, nkaheka masipo katu ulevali ya asivela atu ena marela yena kama sipo shenu.
1: Kana samula kala kitini lakula tepete tu awasola wipasola wina kona kasayim nahiwe
0: ayo vantu nasi vela nina anuwa mpaka vani anuwa inuwa niya vasheni siposheni
1: apuluti alala lakina iwa kayipaka tu kinewe samula yalo arumpa pahim
0: ayo
1: chikan chikan nasi wala shansi nene
0: ayo vantu nana anuwa radu Msambiki siposheni atuna wirari avahe nina anuwa
1: putu kumarumpa yawo nakala kula yawo
0: ayo kaheka mai isalamu wani we
1: isalamu kina wikila manaka opachera Luis Arturiki Alfredo Turiki Marzo Turiki Manuele Costa Arwale Kaisulaka Selimu Sahiti Nameliu Nalaye Kaisulaka Sike Lise
0: Murumali Anako Wachawa Murum
1: Okichawa Sisitu
0: Chene Sulala Anohi Wanane Anako Wachawa Murum Malala
1: Dia Kana Hina Kanta Hini Wananea
0: Ayo Kakando Wira Iwanane Kaya Chawa Chawa
1: Kakura Kasusulaka Lavaki Akivarle Lese Masuku Kivarle Sing Kiroka Lati Du
0: Ayo
1: Kalawale and Rua Yuavela Natal Murimaya Du
0: Natal Murimaya Apapa Kampanyane
1: Arimela
0: Ayo Ankala Mikayapa Hiwi Hawelela
1: Ukala Du
0: Ayo
1: Panyaka Totraka Kuria
0: Ayo mama we miyon kiri wa shukurela kina pentela we atui haleke muretele mawani mu.
1: Apo.
0: Ayo.
1: Nimi ko shukuru.
0: Ayo. Ano pachero lavule mradio nulelo va.
1: Kino pachero al.
0: Asiso ko vikana.
1: Apo. Eten muretele nroa ya tiken muretele.
0: Ayo ayo ayo.

0: Mama, radio bila bila kama wani, ni hapa nyabakai kihali so sama kubani.
1: Washendi wakai rutuwaya.
0: Bakani, bakani. Rutuila.
1: Bakambaka, mashika wani.
0: Wani, ubakambakani. Wani, no salama.
1: Salama, kaya, anamanu wani.
0: Akihahi ya rie na kumi, nkaha ya kansina na ya?
1: Lucy Alvareto.
0: Ani kala namara ela pahi?
1: Kala namara baba.
0: Asha anashi tia namu wani, tuwela say say namara ela?
1: No, tuwela tu, asha nroma madra wa haya nampapi hee pahi naroka na tuwela sana tu.
0: Nkaha ya ka olima muwe ente say say atu ya hona mrerelu?
1: Kumekute, Musoro, Matrovi, Nompanya.
0: Ayo.
1: Suwele, Epuriangu ile na mumele.
0: Ahe. Ele puriele, aliwele kahina mulaka sole.
1: Epuriele.
0: Amrokorakala mpela wa mwa.
1: Nara ahia.
0: Ahia. Ahia silini.
1: Anirye treshanu.
0: Ayo. Wala neta.
1: Aneta.
0: Anoti magaza.
1: Treshanu anoti magaza.
0: Ayo. Masa papa, nkaponye baba?
1: Nata ruyo poma.
0: Rongwe rohale marota
1: ayo
0: masinka heka hiyo ni nkuma weri emi wo bo ma wo ka heke ni radio ya toko muiwa ni kunlo
1: kinni miwa tu kaonlo le kamiwa yo
0: ayo bale ya muiwa kenasi bela
1: nkisi bela basi pani pwa wo tize mo wo
0: ntoko nsi posheni
1: damaisha
0: damaisha sipona wesheni Aru hele wate hi abo.
1: La te.
0: Aru hele wate ha.
1: Nare. Lo nera wira.
0: Aro li alayo. Ngaya ka isalamo.
1: Salam sa ke nimbe ke le monako la fatinya. Na iya ka. Ridol pinu. Ni monako le le kirishan si uritu. Le pele sar kaspare.
0: Ayo ya lele apa apa o papa wao ya ritual binu wira masupoma iwo morongwa nyuno mremo eromverika na radio
1: ya ka o papa mure ya mata salama radio busampe ki mro verika na ro wangwe wa rere na shukuria
0: ayo mwere ya rio ko haihali
1: ya rello ko haihali bata baba
0: tu ya lankuma operate jo ferera du santos
1: Adria Lankuma operative super
0: Ayo diva mama
1: Ah
0: Izo novi kana
1: Si ayo
0: Ayo Jamal Afonso Mhalemurumi haka Damaija

0: Mapara Jamal Afonso na Leia Ninguria na Radio Msambiki sisa ni maliheria hunlaka radio eteta kama wani kumelo enna mara dishiritu ya orapali Rajabu Hassani no kumana soka timkina ako
1: Radio Ovira kama wani e programi ni kumihilo ni misoro provinciali ya Radio Msambiki Wampula

kumanilo wa habari. Presidente ailapa ku Daniel Chapu umpanyenia shukuraka ilapo yo Tanzania. No, presidente ailapa ku ohulila mutukumano mpaka yampanta alupa anakoso ailapo yo Tanzania ni navetu ailapo sikina sa Afrika. Presidente ailapa ku ohima wera epoma ya Mosambiki riyo hitilu wa murima wa mahawa mukalilu wa ntalu unwanane ya mailapo yo South Africa. Ojito wa Afrika. Ni halato wimihana wera e Procuraduría e República. Guluma miaha soko na mitanna mosa si hima sa onyakulihiwa. Akasete mitite sohia na hena sa vasati yo lishinga. Ministru anweha sa mikukuta. Ni otesha miriti makaro nini makompo yuni. Apanyani ya olilva ashukuraka. Musewe onkuma olioma ozambezia mpaka omutuale. Wampula msewe ola umpanyania ahliwaka alikatrao ia timiru sai hali samkumani lwa habari ni wiyahu Bernard Toliwa au haka samitipo ni mio Fernando Damash karipu watu otene.

Mwilepo sa Estados Unidos da America, Canada ni Mexico unovrilila mpikisano wa mpira a meto simpaka ya mpanta ilapo sinchi sa vaduniani Mundiale 2026. Hali na kililahu ni hiku nolilwa sinihima wera Portugal ni o wina ni kuru no Croatia ampira eli, Croatia wehu kulushiretu. Suisa ampira eli, avinyaka Argelia woipuretu, mana ya oswanyiwa ni kuru na mpira na Mwafrika niri na Argelia. Pano emara ya 20 horas, wapachira mpikisano wa mpira animvonya ya makuru Australia ni naveto a Egyptu. Hali so silo, sa mpira a metu a vadunia ni onerela mwelapo sa Estados Unidos, Canada ni Mexico ti ya Estados Unidos, ampira eli, Bosnia, woipuretu mana yo swanyiwa ni kuru na Bosnia, Spanya, ampira araru, Austria, woipuretu, owiniwa ni kuru na Austria, ya ti harisi hima samatela ampira a vadunia ni, anaele la mwelapo toko ni virahu ni maka sa Estados Unidos, Canada ni Mexico. Pano na mararu ni vinredne, ihali si hima sampiksano alati ya Mexico ampira li Ecuador woipuretu, osonyua nikuru na Ecuador. Inglaterra ampira li Republika Demokratika du Congo mpira Mosa, winiwa nikuru na RDC. Belgica ampira araru, Senegal ampira eli. Ya tihali sa na mararu nivindre. Vanonto na naveli nivindre, ihali si hima samatela ampira avaduniani, Mundial 2026. Países Baixos ampira eli, amyaka Marrocos ampira araru. Toni yakanto ovira nikuru na Marrocos. Costa de Marfim, Pira Mosa, Noruega, Ampira Eli, Oswanyua ni Kurna Costa de Marfim, França, Ampira Araru, ni Naveto Suecia, Oipuretu, Owiniwa ni Kuru na Suecia, Ihali si Hima Samatela Ampira, Manonto niweke Ihali sa Norempa Nivirene, Brazil, Ampira Eli, Japão, Pira Mosa, Opitiwa ni Kuru no Japão, Alemanha, Ampira araru, Portugale, ampira a sheshe. Ihali ia sihima sa norempa nivinrene. Ia tihali sihima sa matela ampira, ampiksa numtukweni wampira ameto wa duniani. Variari ifai programa ila na wie Bernardo Adolfo Toliwa. Weka samitipo nimiyo Fernando Damas wa mikrofone. Watuotinu matali wile mtikso hiya sa radio. Notipo shukulila wakran hiyo. Asante.

studio de da radio Mozambique mi sore ni de kan de province of Zambia ba chopo ni do kan lok manda we province ya se sa otawe la po ya Mozambique na hime province of Cabo Delgado wa Polonia sa ni la ba Zambia do tene na kuma ya ba mula kini matameli mori ni bibi ni wino hani Paulo Lopez ni okusanyo na pake mara ya ibora thanu do wisselo wa kwasa kwasa yo na hi ha ba ne ri lo ni mthala kumina miraro na kele ni matameli